go bo phele ma jaka ile tswedi mme ne se dino sa ga go le se bono sa gape ga sa tswile ke tsho re ka mitsa man o jamona te man o rata mona te man wa itobetsa man hey gamma dira gore What's up, Chila? This is Gary Paul. Que sere jalo, Pañasa, Maiza, Pablo. Ditlhogo tsa bone di a opa, di bokete. Right, re koma nating. Ke nna o ke tsamaya le ene, re koma. Mo nating, jaaka mo le monate jaana. Ke batla go modira Ke batla go modira gore ere ka moso ha ha tsadi

0: una dzi vocal dzavo dishanga manda ndi musiwana imo ndi mushana Romeo Makoto abangi phone ri vhekha mira phone maro pedzi ndi gonzira vha chothe kha hore yabuna ngeno vho iluwa nga manda na mire dzena irumela ndi kha WhatsApp line ya 0828035674 mbusha vhiri ndi mini chine cha ya nta cha dovha cha ya fhasi tshene zwi tshithu vha khou ri tshi khou ḓi ya nta na fhasi hu si na movement kha cho mbusha vhiri ndi mini chine nda khou amba nga tshilotabam
1: Ndi mathabama lufuno na vhathetshelesi vhoṱhe vha The Choice FM Drive. Nga ḽavhutanu ḽavhuḓi, nṋe so far vhege yanga yo vha yavhuḓi nga maanḓa. Ndi Millicent Mashamba nga hafha Shayandima. Kha khwizi ya ṋamusi, vha ri ndi mini tshine tsha ya nṱha na fhasi without moving. Ene ndi khori answer yanga ndi tshitepisi. Ba re stairs nga English is tshitepisi. Tshi kona gonya wa ya nṱha wa gonya wa ya fhasi. Mara tshone a tshi move. Ndo livhuwa. Vha vhe na weekend ya vhuḓi.
0: Livhuwa nga maanḓa Millicent. Millicent ro bvisela khagala ri ndi tshitepisi. Okay, huna mapati hulisani ari phindulo kha mbusi ya ṋamusi ari ndi u khou tombolewa ndi mood of emotions ari temperature nayo ndo vhaḓa ya asi ene yeṱhe wa temperature ngori na muṅwe wa mushumisani wanga hafho ndi amba temperature zwino ri ḓo vhona uri ndi yone naye temperature kha ino mbekamushumo 082 803 5674 082 803 5674 zwine zwino ḓa khoni mbudzo ndi afhio maṅwe na kho ḓo na khoambesa kwa mo Kelvin Momo.

0: ndi inwe collaboration ine nda ifuna nga maanḓa, combination ya Asatina JR Player tshifhinga tshoṱhe. Ya ili dzula ḽi wow, ḽi ṱireke ḽo no bviswa ndi dzula ndi wow ngalo, ne ngori vha vhona vha tshi khou shuma zwavhuḓi vhuvhili havha vhathanga nga nḓa hezwo ṋetshedza na luimbo lubva kha Shandesh, Muzzle, Passport, Brown Dash, Puff and Pass, dzavha dzenedzo taro, Triple Play, Choice FM 101.1, Voice Music, ende fhiro founo ndi wa nḓovha the Throw the DJ khane ya mathabama na musi ndi kho to washa twi ndi afha ḓoroboni ya Thohoyandou ndi afha Thavhani Mall. Zwa zwino ro ḓuvha ḽa mabebo na musi, ne ndi kho to ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo, tovha na themafhuvhelo sikho tshimbila zwavhuḓi, ya ni nga ḓi thoma na musi ndi ḽa vhuṱanu for sure. Zwino ni nga ḓi thoma u celebrate hanefha, a huno pfhi ndo lindela mugivhela, ne nga nnḓa hezwo vho ndo lavhelesa na vhane vha khou ri ndi ḓuvha ḽau ḽa mabebo. Fhedzi hu na mulaedza nda wana afha ubva kha Austin. Austin,
1: ḓovhada ni a vhona zwone na ri ni humbulisa zwone zwori once ra vhe ra thoma u postana vhuyi wo dzula determined, ne ni kho to rwa vhukati ya ngoma mukomanwa. Tshere tshawo muthu uya dzumba, thi vhona uri na muthu ane anga ro doba something tshere valuable ambo ḓi fhedzisa kho flexela muṅwe na muṅwe. Hehehe, uri anani vha fhedzisa vhona vha dzi thagete dzine dza kho ḓo u dzhiela vhone vho kho ḓo nokongwana. So ya hai nṋe thi ola muthu ane nanga ngwana ndo postiwa upfhi na ḓa na nga abuse ye kanjanjani, and even if so na zwa nga ite hai ndi ola muthu ane ndi kho sokoto soka nda ḓirwela u ḽa ku reaction ka haha nda lindela u vhona dzi comment, and na kha dzedzo dzi comment muṅwe na muṅwe u ḓo vha na opinion nga ini, but at the end of the day their opinion is just nothing than that.
0: Mula chao wa zumbamo, Austin, ni koima na ini. Ya, mula chao wa zumbamo, ngono miyanga. Zijama na chaizo. Ezo, zwa posta. Na pezi ya red, sotofa kalori ni kotene na kazu fio buba vili, ne? Ya, nungu fori, ni kuinspira, shango, ya, ni adi posta, na mara a relationship ya buisa. Usina zuni ya kuengeza kwa community, ya, zungu posta na mini. Nungu posta na mini. Okay, pezi nga ndaezo, ardu wala na mabebo na musi, ni kuri dolo dila mabebo. Ni bedhe na nyafa, kasi ya labadivari, ya ndobo na... Oh, dumisani zuma ya nga ngwana wa 1995 wa kobebo wa kale dwala na msula zi 22 za May munga wa chana kobebo ndi Novak Djokovic ya ndi mutambo wa tennis bebo wa kale dwala na msula zi 22 za May 1987 0828035684 0828035684 aro dwala na mabebo dwala of the mabebo more money more life more blessings.